0: Jemila no ringo. Mane toro moneo kaya kasu. Kato kang niyo ba? Taka mato nong kayo loro. Yatino no ringo.
1: Yatino kini o mera.
0: Yukide kune ya joe.
1: Yukide.

0: Buluo euro deo, euro deo. Chunguro mie. Magoa emae chifreko.
1: Yes, bana ni kazi za kwanza kabisa hivi za Mwamba Nelly Jakano.
0: Why I don't.
1: Akiwa na Biz Forever. Wakiwa nakwambia Jamila.
0: Aye.
1: Basi kama lukoja ipata, ipata hiyo.
0: Inkanye.
1: Mwamba jaanza leo, toka kitambo pia yupo.
0: Kwara.